0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Lulumteng, di po pusay, iti ay ayatin tayo diya. Mabantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tan saya, di pa nagtaripado da, ta uwan, inasdasita, namak ng uwan. Huwendo na kurawa, di Juices Funeral Homes at at chapel da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa kada sa dya, baklutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Agutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matulon, ning Miss Nendita Apilado Gonzalez. Babalin tayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si Pupuno, nga ang serpi, nga

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: .9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. At syempre, naku, magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan, sa mga natabay po sa atin. Naku, magandang Sunday po sa inyo, ha? Ako po yung makasama ngayong Sunday, ako si DJ Jerwin. Maghatid siya ng the best of the best music. Habang kayo man nandyan, di ba namamasyal sa ating mga kaibigan ng mga turista? Iba naman dyan, naku, it's laba time dahil Sunday. At syempre, basta Sunday, naku, it's family day na tinatawag, ha? Anyways, magandang umaga sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nakatabay po sa atin, dyan sa may 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. At dyan po sa may 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. At dito sa Baguio, magandang umaga sa ating mga kaibigan, di ba, sa mga nakatabay sa atin, dyan sa may Palengke. Sa ating mga suki dyan, naku, kumusta man po, ha? At sa kanilang mga bahay-bahay. Anyways, magtutugtugan muna tayo ng mga love songs ngayong umaga. Diba? Pampain love sa mga hindi na nai-in love dyan. Batong bato na. Siguro sila ay pusong bato na, diba? Kaya sa ating mga kaibigan, ako sa mga hindi na tumitibok ang kalang mga puso, talaga naman, ang hirap nyan, kapatid, ha? Anyways, dyan sa may Quezon Hill, maganda umaga rin sa ating mga kaibigan dyan. Dyan po sa ating transmitter site. Dyan po sa may Cooley 483 na lagi nakikinig po sa atin. Magandang pakikinig kay Kagaudrick, Nanay Course. Kay Bob, kay Kuya Clifford, kay Kuya Michael na talagang nakatabay sa atin dyan. At sa mga nakakamiss sa akin, di ba? Madami nagchat-chat sa... Sabi nila... Di daw sila sanay ng di daw ako napapakinggan sa gabi. Talagang ganyan ang buhay, di ba? Kailangan nating umasenso. Umasenso ba? Tama ba? Di ba? Naku, sa ating mga kaibigan, di ba? Pero dito pa rin naman, di ba? Natin na alam kung hanggang kailan. Yun, di ba? Anyway, sa ating maibigan dyan, ating text line nyo po 09984628201. O sa ating Facebook page, yun po yung DJ Jerwin. O sa aking TikTok, yun po yung DJ Jerwin07. At syempre, Big Sound FM, pakipalo na din, pakilike and share ating mga pages. Anyways, mamaya-maya, magti-TikTok live tayo. Meron akong mga biniling mga bagong gamit. Yan, di ba? Pangpaganda ba? Para present natin sa ating mga online, di ba? Sasama natin yung Facebook next time. Pero medyo stricto yung copyright, kaya TikTok muna tayo, ha? Gagawan ko muna ng paraan. Yan! Yan naman! Buti pa yan, ginagawa ng paraan. Eh kayo! Magandang umaga rin kay Sir Ryan Peña. Talaga nga nakatabay sa atin. Alam ko, hindi ko pa binubuklat ang aking cellphone. Alam ko naman yan, lagi nakatunin sa atin yan. Magandang umaga sa ating mga kaibigan, sa mga nakatabay sa atin dyan. Anyways, ating oras, siya po yung 10:40. We got more of the best music. Just enjoy the music. Para sa ating mga kaibigan dyan, sa mga busy-busy, sa mga namamasyal, nako. Ito nga pong Sweet Baby. Right here, Big Sound FM and Big Radio. Tutok mo lang, ha?

Yan naman pong The One That You Love para sa ating mga nagmamahalan ngayong umaga, di ba? At sasabihing han, gising na. Ating text line yung po 09-9846-2-8201. At syempre, ako DJ Jerwin po yung nakasama ngayong Sunday habang kayo naglalaba, di ba? Di ba, nagka-car wash ating mga padre di pamilya, ating mga haligi ng tahanan. We got Debbie Gibson. Lost in Your Eyes. Dito lang mo sa Big Zone FM at Big Radio. Itutok mo lang, ha? Huwag mo nang ililipat yan.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: .9 and 105.5 Big Sound FM at 88.7 Big Radio. At syempre, magandang umaga pa rin sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nag-i-enjoy sa ating mga tugtugin, di ba, habang sila'y may ginagawa ngayon. Nako, ano bang masarap gawin ngayong Sunday, di ba? Mag-movie marathon. O kaya, yung mga bata, i-check, di ba? Mga family bonding na tinatawag, di ba? O kaya, kung wala namang family, mas maganda yung maglinis-linis ka sa iyong tahanan, di ba? Explore a lot of things, ika nga nila. Diba? Tulad ng pagluluto, paglalaba, yan. Para pag ikay mag-isa na lang, di ba? Sa buhay-buhay. Eh merong merong kang bala, di ba? Anyway, sa mga bigan dyan, ako sa mga nakatabi sa atin, kay Boss Noel. Magandang nga pakinig kay Boss Noel. Ikaw ba yan? DJ Jerwin? Long time. Ako, alam mo naman ako, medyo busy-busy ngayon, Boss Noel. Pero nandiyan pa rin ako sa ating himpilan, dyan sa may Quezon Hill. Diba? Dyan sa ating transmitter site. Kung mamimigay ng topic, Boss Noel, diba? Pwedeng-pwede naman dyan. Ako lagi nakabantay dyan. Pero ating studio ngayon, nandito na po sa Otic Street. O, Otic Building, di pala street. Otic Building sa third floor, nako, ang 307, sa pinakadulo. Para sa ating mga kaibigan, nako, pwedeng-pwede na kayong dumalaw dito. Pero ako, pwede nyo akong dalawin sa transmitter site. Mas okay. Sa mga nakakamiss sa akin, nandyan lang sa transmitter site. Magandang nga pakinig sa ating mga ibigan dyan, sa ating mga taxi drivers, kay paring Romy Spinola ng Elias Precious, tama ba? O Elias Letty. Kay Tatay Pay ng Don Gabriel Taxi, magandang nga pakikinig din, kay paring Paeng ng Netitod Taxi. At syempre kay paring Albert ng Twin Star. At syempre kay sino pa ba? Ha? Mabatiin natin kay paring Ricky na nasa Twin Star na daw. Magandang nga pakinig sa paring Ricky. At ito man kay Boss Noel. At salamat sa pag-greet, DJ Jerwin. O naman, Boss Noel, basta ikaw. Naku, kung kayo'y magagawin, ako, ha? Masarap yung tupig ni Boss Noel. Talagang masarap ang gata. Diba? Yun naman. Anyway, sa ating mga bigan dyan, magandang nga pakinig dyan sa may Alabanza Me Store, kay Miss Joanne, kay Eddie, kay Raiza, kay Ramir, kay Mario, kay Albert, kay June Ray, kay Lynn, kay Tala, kay Dindin, kay Janet, De La Cruz Family, kay Jojo Laba, kay Rizal, kay Ricky, at syempre Explorer Bike Shop. At located at that number 10, Abanao Extension. At syempre, magandang-maganda nga pakinig din sa SP Barber Shop, sa mga natutok sa atin dyan, kay Mami Sandra Peña, ating pinakamabait na bossing, Boss Ryan Peña, kay Dr. Sandy, kay Mr. Ryan Peña. Ating mga barbero, kay Riel, kay Francis, kay David Tolitz, kay June, kay Rumel, at kay Nardo. Magandang-magandang pakikinig sa'yo, Nardo. At syempre, ang gumagawa ng relo, kay Mang Boy. Magandang-magandang pakikinig din. Kay Mang Boy, pwede ko mag-prepare ng Rolex, Psycho. Anyway, sa ating mga bigan dyan, ating text line yung po 09-9846-28201. Sa malaking tabay po sa atin, sa may San Fernando City, La Union. Ako, maganda-maganda nga pakinig sa Baknota na rin kay San Juan. At talaga nga nakatutok po sa atin dyan, maganda-maganda nga pakinig. At dyan po sa may Tagbilaran City, Bohol, mayong umaga sa inyong tanan sa mga nakikinig sa atin dyan. At dito naman, good morning pare, doon na sa Don Gabriel na ako. Kay paring Romy Spinola, maganda-maganda nga pakikinig. At syempre, Don Gabriel, nakita-kita nakarang Sunday, naku, nasa Precious Leti ka. Paano ko nakita? Eh yung on duty of duty ng Big Sound. Nakakabit, tinignan ko yung driver, ikaw. Ito talaga pare, ha? Anyways, kung meron ka request, magbati, pwedeng-pwede po. Yan po yung 0998-462-8201. Maganda-maganda nga pakinig din sa ating mga kaibigan dyan sa may one-stop shop na talagang nakatutok po sa atin. Maganda-maganda nga pakinig sa kay Mona, kay Kuya Mario, kay GV. Sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko, ha? Anyways, sa ating mga kaibigan dyan, magparamdam na ako, kaya mag-text sa ating text line sa 0998-462-8201. Maganda-maganda nga pakinig din kay Big Jerry na nakikinig rin sa atin sa kanyang tahanan ngayon sa may Hamada Subdivision. Anyways, sa ating mga kaibigan dyan, ating oras, 11:09, we got more of the best music. We got Piper Bryson, Love Always Finds a Way. Dito lang po sa Big Sound FM at Big Radio.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
5: The best of the best music. With DJ Jerwin. On Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM at 88.7 Big Radio. Yan ang pong God Gave Me You by Brian White. Para sa ating mga kaibigan na bagong kasal, nako. Sa una lang ba medyo maganda o habang tumatagal lalong gumaganda, ha? At syempre, ating text line po 09-9846-2-8201. At syempre, DJ Jerwin po yung nakasama ngayong Sunday, di ba? No one does it better with DJ Jerwin. When She Cries, right here, Big Sound FM and Big Radio.

0: Para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubiling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Vita, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Lulungteng, tipo pusay, iti ay identitibiyag, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tan saya, tito nagtaripato da, tawang, inasdasita, namak ng wan. Huwendo na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at dagyabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at dabay sagada sa dya, Bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur, Lascud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bawang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imatmatron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Babalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144 0927-683-2908 or 0919-9912188. Juices Funeral Homes, si pupuno na ang serpi na

0: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
1: 95.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. At syempre, magandang umaga pa rin sa ating mga kaibigan dyan. Ako, ha? Ano mga nangyayari sa ating mundo ngayon, ha? Diba? Lalo na kay dating PNP chief, diba? O ngayon, senador na. Kaya Bato de la Rosa yan. Kaya medyo hinahanap na siya ngayon. Diba? Ang dami mga nangyayari sa ating bansa ngayon, diba? Tulad ng, yan. Nagkabarilan sa Senado. Nagkaputukan pala, hindi naman nagkabarilan. Diba? Bagong Senate President, di ba? Ang si Alan Peter Cayetano. Senador Alan Peter Cayetano. Ang majority black na pinamumunuan ni Alan Peter Cayetano at minority naman kaya Tito Soto. Ayan. Di ba? Medyo nagagawan sila sa pwesto ngayon, di ba? Pero sabi nga nila, puro election yata ang mga nangyayari ngayon sa Senate, di ba? Pero mas maganda yung give chance to others naman, di ba? Matagal na ng Senate President si Tito Soto. Sa aking opinion lang naman, di ba? Munuan niya muna, di ba? Pag medyo kwan na naman, di ba? After 3 months, ganun eh, palitan muna. Diba? Pero ika nga nila, nako, ano bang nangyayari ngayon? Medyo madramang buhay natin sa Senado ngayon, ha? Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, nako, sa mga nakasubaybay dyan. Pero mostly naman, nako, wala akong naririnig masyado sa social media, di ba? Yung mga vloggers lang. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, nako, ha? Alas 12 na, nako, sa mga kaibigan natin dyan. Nakaluto na ba ang lahat sa mga misis natin o sa ating mga mister? Nakapagsaing na ba, di ba? O yung mga kakain sa labas, nako, Sunday naman, pagbigyan na, ha? At sa mga kaibigan natin, nako, ha, kumain ng mabuti. Enjoy your food habang kayo'y nakikinig sa atin. At ito man, baka naman paplay ng The Wings of Love by Regine Velasquez. Salamat pare at pre Don Gabriel Taxi. Naku. Shoutout din sa ating mga kaibigan dyan. Ako kay Boss Ariel na tumatawag sa aking cellphone kanina. May kausap ako, Boss Ariel eh. Hindi kita masagot-sagot. May kausap ako sa Viber. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, sa ating mga suki, sa ating mga misis, so sa ating mga nakatawag sa atin, sa kanilang mga tahanan, nako ha, tutok mo lang yan ha. You have a request in mind, just PM sa aking Facebook page, yung po DJ Jerwin, or sa ating text line, yung po 09-98462-8201. Okay nga pala, maganda-maganda nga pakinig din sa OTEC building sa mga kaibigan natin dito. Hindi ko mahanap yung listahan, pero maganda-magandang umaga sa inyo, ha? Sa mga nakasuki natin dito, nako, ang Big Sound FM is situated OTEC building ang studio pala, ha? Dito sa OTEC building, sa mga gustong dumalaw, magparamdam, why not, di ba? Medyo wala nga lang tayo parkingan dito, pero parking muna dyan sa may Caltex. 54 hour yun. Dito tulad dati sa Quezon Hill, no? Talagang Anli parking. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, magandang umaga sa mga nakatabi sa atin dito sa town area. Kumusta naman po ang ating buhay-buhay sa mga naghahanap buhay? Sa Samahan nyo ako hanggang... Diba, ha? Siguro mamayang 12? Diba? 12 na pala. Sorry naman. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, magbabalik ko mamaya-mayang 3 p.m. hanggang 6 p.m. para sa ating mga programa sa Big Sound FM. At only one ngayon ako. Only one. The only one. Ako muna ay uwi dyan sa may Crystal Cave. Kakain. Babalik ulit dito. May kukunin. Yan, di ba? Anyways, highways sa ating mga kaibigan dyan. Maraming salamat. Abangan ako mamaya. Tignan natin kung makakabalik tayo ng isang oras. Medyo malapit lang naman yung aking bahay dito. Malapit para pala yung paradahan ng aking bahay. Anyways, sa ating oras, 11:41. Sa manatawi sa atin dyan, maraming salamat. Ako po'y nakasama ngayong umaga sa DJ Jerwin. Nagatid sa inang the best of the best music. Sa ating Masuki dyan, ako'y tutok lang po sa Big Sound FM. We got more of the best music. Maganda umaga rin. Diyan sa may Total, diyan sa may Marcos Highway na talagang nakatutok sa atin kay Doc Peter. Diyan sa may PNG Clinic. At ang J-Fame Aircon na talagang solid na nakikinig sa atin. We got Sway. Right here, Big Sound FM and Big Radio.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Colin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Mica, Technogas, Technic, Iberplex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, Aircon, Parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawag
1: 0912-229-6720
0: RSK Appliances, Repair Shop, Owned and Managed by Rosmi and Richard Rivera.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Paano malalaman na marami ang business o produkto mo? Magpagawa ka ng signage mo. At kung signage din lang, dun ka na sa JM Dawa Graphics Enterprises, formerly Baguio City Graphics and Signs. We do tarpaulin services, Panaflex, printout stickers, cutout stickers, billboards and signboards, lighted signs, and vehicle wrap. JM Dawa Graphics Enterprises. At number 40, Agpawa Drive, Camp 7, Baguio City. Call or text 0999-990-4920 or 0917-507-0882 or email citygraphicsandsigns@gmail.com. JM Dawa Graphics Enterprises for your printing needs.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Best of the best, the best music all day.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday. O, Tatay? Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-case ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko doon sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
2: Oo.
1: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
2: Wow! Apat na kahon ng ating...
1: Rice coffee ko.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: The hits all day. The best mix. From the past.
5: You got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.
6: When I first saw you.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past.
3: You got it all.
2: Or now. This is Big Sound FM.

0: This is Big Sound FM.
1: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
2: .5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. At syempre, naku, magandang hapon po sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nakatabay po sa atin. Naku, ha? Muli akong nagbabalik sa ating programa nga... Ano ba ating programa ngayon, ha? Nakalimutan ko rin, naku, sa ating mga kaibigan, ha? Teka lang, i-adjust ko lang yung headset. Medyo di ko naririnig ang aking sarili. Ayan, naku, okay na. Hindi na kasi parang, alam nyo, parang ako lang talaga. So ngayon eh, medyo maliwanag na yan. Mas maliwanag sa kinabukasan mo. Anyways, nako, eto naman, magtutugtugan tayo ng mga pampagana mga kanta, di ba yung mga new wave, yung mga sinayaw mo nun, favorite mo pa rin hanggang ngayon, di ba? Sabi nga nila, classic but, ano mo tawag doon? Classic but, never been touched? Never been touched? Never been old, eh. Di ba? Ito pa yung mga panahong di pa uso mga auto-tune, di ba? Pero ngayon, naglipanan na yung mga auto-tune ngayon, ha? Di mo rin mawari kung yung pinapakinggan mo, eh, siya ba talaga yon o hindi? Di ba? Live na live po tayo ngayon sa TikTok. Sa mga nakatawi po sa atin dyan, pwede po yung makunig sa TikTok natin. Yan po yung DJ Jerwin. Pwede po kayong mantabay dyan, mag-shoutout. Pwede rin, ha? At pwede ka rin magparamdam dyan, manood, di ba? Kung ano mang gusto mong panoorin dyan. Mag-comment, di ba? Makikulit. Anyways, ating text line yung po 09-9846-28201. Leading po ating text line yung po 09-9846-28201. At ito man, good afternoon, DJ Erwin. Bakit naging Erwin na? At good afternoon DJ Jerwin, paki shout out please sa aking listening through Zeno Radio. Naka earphone habang riding public ng Camp Aguinaldo at PSG Conde lang ng Kias, Baguio City at reporting na sa trabaho sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Uy, kay Sergeant, di ba? Sergeant ba? Tama ba? Hey sir, nako, magandang pakikinig sa'yo. Nako, nandiyan ka na pala sa Camp Aguinaldo, dyan sa may Quezon City, sir, ha? Magandang pakikinig kay sir at syempre, pwede ka sa akin makinig sa TikTok, di ba? Live na live rin yan. Nawala yung aking mga wire kaya medyo hindi tayo makakabati ngayon ng live. Syunga-syunga eh, naiwan ko yung mga wire eh. Mga importanteng wire pa man din. Kay Sir Ryan Peña, magandang-maganda nga pakinig kay Sir Ryan Peña. Talaga nakatabi sa atin dyan at nasa shop ako, nakatune in at sa inyo at nakatune in yan. Maganda nga pakinig dyan sa may SP Barbershop sa ating mga suki dyan. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ang ating text line yung po 09-9846-28201. Yan po ating text line sa gustong magpabati mga request. Anyway, sa ating oras, yan po yung 3:10. Mamaya natin babatiin yung mga suki natin dyan. At yung mga barbero sa SP Barbershop at syempre dyan sa Alabanza Meat Store. You got OMD Secrets. O secret, wala palang S. Sa ating mga kaibigan dyan na

0: 95.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. Yan ang pong Went to Rome, The Promise. At syempre, magandang hapon pa rin sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nakatabay po sa atin.
1: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
0: Gusto ang pong ating hapon. Nako, nakapagkape na bang lahat? Nako, alas stress na ha? Alak stress na na tinatawag. Para sa ating mga tanggero dyan, nako, talaga naman alam na alam nila yan. Diba yung alak stress, alak sa ease. Pero dapat, nako, magpaalam muna sa iyong butihing misis. Diba? Mahirap yung pala-desisyon ka sa buhay, ha? Pag may partner, nako, paalam, ha? Papaalam ako, may kamit ko mamaya si Kumare. Tignan natin kung papayagan ka. Kung papayagan ka, malakas ka talaga. Ali naman, magandang hapon sa mga solid po na nakikinig sa atin ngayon. At ano to? Tignan ko mamaya ha. Magandang hapon din kay Mami Sai, the beautiful Mami Sai, na talaga nga nakatabay sa atin dyan. Magandang hapon, Mami Sai. At sa mga nakatabay sa atin dyan, dito sa TikTok, kay Plantita. Magandang pakinig sa Plantita. Balik na tayo sa studio muna, ha? At syempre, ako sa mga nakatabay sa atin dyan sa may San Fernando City, La Union. Magandang hapon po sa mga nakatabay sa atin dyan. Naimbag na malumyo dito po, tagdangdangag. Musta mo po ang iyong afternoon? Ako dyan sa may San Fernando, medyo mainit-init. Dito sa ating himpilan, mainit-init ha? Nagpapawisan ako eh. Kasi dito sa bagong studio namin, medyo kulong. Walang mga masyadong bintana dito ha? Glass lang nakikita ko. Yung kasi sa dati, ako only aircon namin doon sa Quezon Hill. Eh ngayon, medyo yun. Hindi ko alam kung ako lang yung hot. Madabang-adang hapon din sa ating mga nakatawi sa ating mga taxi drivers ngayong hapon. Wala nyo ating mga suki. Nako talaga naman, di ba? Sa ating mga suki dyan, kumusta po ang ating pasada ngayong Sunday? Yan ba'y medyo malakas-lakas? Sana naman medyo makabawi-bawi tayo, di ba? Anyways, sa ating mga kaibigan dyan, pwede mag-request sa ating text line. Yan po yung 09-9846-28201. Ay nga pala, magandang pakikinig sa ating mga kaibigan dyan sa may SP Barbershop. Kay Mami Sandra Peña at syempre ating pinakamabait na bossing, Boss Ryan Peña. Kay Dr. Sandy, kay Miss Ryan Peña, ating mga barbero naman, kay Ariel, kay David, kay Francis, kay Tolitz, kay June, kay Romel, at kay Nardo. Sino nga ba si Nardo? Ako, hindi ko kilala kung sino si Nardo. Si Nardo Batong Bakal ay nasa disco. Charot! Kay Mang Boy, magandang pakinig din kay Mang Boy. Gumagawa po siya ng relo ha, sa tapat ng SP Barbershop. Ayan. Gumagawa siya ng Rolex. Ayun, di ba? Rolex. O kaya is Seiko. Omega. Ayun, medyo mamahalin yung relo, ha? Pero kayang-kaya ni Mang Boy, di ba? Si Mang Boy pa. Sa ating TikTok, magandang pag-inig sa mga nakatabi sa atin dyan. Muli ako nagbabalik, di ba? Mamaya transfer natin yung audio para may naisip na ako paraan. Anong gagawin natin ngayon? Medyo yun kasi no? Hindi ko na-anticipate, kulang pa yung dala kong wire kanina. Anyway, sabi nga nila maturo sa pagkakamali, di ba? Huwag lang kamali ng kamali. Kung kamali ng kamali, ako'y nananadya ka na, di ba? At ito man, good afternoon na DJ. Bakit Erwin ang pangalan ko nandito sa text line na? Jerwin, not Jerwin, Jerwin, Jerwin na yan. Good afternoon at Sir DJ Jerwin Handsome, pa-shoutout sa mga workmate ko sa Rosemary. Angel Accessories sa Olda, Lukban, Happy Homes, Baguio City. Sina Paul, Bingtay, kay Rica Latuyan. Kay Dirty. Kay tama ba? Dirty Kalikdan. Alpa kay Lunes, Alpa Lunes. Ganun din kay sina Rakilon Lagman. Ryan Tabelon. At thank you DJ pa request ng Sometimes When We Touch. You're available listeners, Paloma of Same Store. Yan, magandang-magandang pakikinig sa Happy Homes. Diba, ang daming nagte-text sa atin pag nandito tayo, ha? Dati mga kaibigan dyan. Magandang-magandang nga po sa mga nakantabi sa atin dyan sa may. Sa may alaban sa meat store, kay Miss John, kay Eddie, kay Rize, kay RV, kay Mario, kay Albert, kay Ramir, kay Junior Ray, kay Lynn, kay Tala, kay Dindin, kay Janet, De La Cruz Family, kay Jojo Laba, Lola Bet, kay Rizal, kay Ricky, at ang Explorer Bike Shop located at number 10 Abanao Extension. Anyways, ating mga bigan dyan, mag-text na, magpabati sa ating text line. Habang nandito pa ako, mamaya-maya, wala na. Diba? Ay, bumaba nitong... Teka lang, teka lang, ha? Ayun, bumaba din sa wakas. Anyway, sana mga ibigan dyan. Ako, ang ating oras. Yan po'y 3:46 na po ng hapon. Sa mga nagkakape na tulad ko, magkape muna, ha? Palakas! Anyway, sa aking Facebook page, yan po'y DJ Jerwin. O sa aking Facebook, yan po'y DJ Jerwin07. Pakifollow din, pakilike and share. Sa TikTok naman, ha? Pakifollow na rin po ako, ha? Pakurot naman. Pakurot naman kahit konti lang. Oy, medyo malambot ang yung pisngi, ha? Maganda-maganda nga pakinig din kay Mami Sai, the beautiful Mami Sai, na talaga nga nakantabay din, di ba? Anyways, ating oras, yan po'y 3:47. We got more of the best music. We got State of the Nation. Dito lang po sa Big Sound FM at Big Radio. Magparamdam na sa ating text line o kaya sa ating Facebook, TikTok, yan. Para man makarami tayo, ha? Anyways, tuloy-tuloy po ating tugtungan sa Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. Mr. Disco Man. Mr. Disco Man. Anyways, magandang hapon pa rin sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nag-i-enjoy sa ating mga tugtugin na nagagandahan, di ba? Anyways, kaya Sergeant, di ba? Magandang S.T.G.S. Conde. Yan, talagang nakantabay sa atin via online. Ating text line, yung po 09-9846-28201. We got Madonna, the queen of pop, material girl. Sa ating mga Eva Babs dyan, diba? Material girl ba sila? Sana hindi naman. Anyways, di ba? Ating oras, yan po 3:57.

0: sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Benguet o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.
4: You're with Jerwin and the Hits.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: 95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. Simulcast po tayo napapakinggan sa mga himpilan na yan, di ba? Live na live sa Baguio City sa 95.9. At syempre sa 105.5 Big Sound FM, San Fernando City, La Union. Ayan, live na live po tayo napapakinggan dyan, ha? At dyan po sa 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol, simulcast. Dito may napadalaw sa ating TikTok kay Darkman ng Kawayan. Kaso hindi tayo simulcast doon sa mga himpilan na yan. Kaya 95.3 Big Sound FM Kawayan at ang 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan. Anyway, sa ating mga bigan dyan, kumusta po ang ating buhay-buhay, di ba, sa Baguio City? Medyo mainit-init ang ating panahon yung sa Baguio, ha? Parang ramdam na ramdam ko ang init. Talaga naman, sana naman, hindi naman sing init ng ating ulo ang kalsada, di ba? Hi DJ Jerwin at si Sabel, nako, magandang-magandang pakikinig kay Ma'am Jean Ordunez. Ayan, ating mga kaibigan sa Bistro Enye, laging tumatambay dyan. Kung gusto nyo ng quality na food at drinks na sobrang sarap, naku, andyan po ang Bistro Enye para sa inyo dyan sa may Luwakan. Hanapin lang ang giant building. Naku, matatagpuan nyo na sila, di ba? Art. At partner po natin sila sa Big Sound FM, ha? At SNR Eating Pizza, yon naman. Magandang-magandang pakikinig kay Isabel. Isabel, magandang-magandang pakikinig at kay Mama Gina Ordunez at kay Sir Ronald Ordunez. Kay Claire, magandang-magandang pakikinig din kay Claire, di ba? Ilocano po ba kayo? Ako, Ilocano po ako, ha? Wen, Ilocano na. Di ba, may katibayan. Anyway, sa ating mga ibigan dyan, nako, ha, magparamdam na sa ating text line, mga new wave po ang ating mga pinapatugtog ngayon, di ba, para naman ma-enjoy nyo ang iyong pag-drive papunta sa iyong iba. Anyways, ating text line yung po 09-9846-28201. We got more of the best music. Check your time. It's 4:10 in the afternoon. Ito ang pong Boys Do Fall in Love. Para sa ating mga boys dyan, ma-in love ka pero sa iyong wife, ha? Okay, sa iyong girlfriend, huwag nang kumuha pa ng iba. Mahirap yun, di ba? Medyo gulo, masakit sa isip. Mas maganda yung faithful lang. Yun naman, sana all.

Yan naman pong Friday, I'm in love, para sa ating mga kaibigan dyan. Diba, nung Friday, in love pa sila. Ngayon kaya, in love pa rin ba? Sana naman, diba? Hirap naman kag di ka na in love ng Sunday. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ating text line po 09-9846-2-8201.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: .9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. Ayun naman, magandang hapon pa rin sa ating mga kaibigan dyan sa mga nakatutok sa atin sa kalamang radio sets ngayong Sunday, di ba? Sana ako nag-enjoy kayo sa ating mga tugtugin na talaga namang pagkaganda-ganda, di ba? At yun naman, magbasa muna tayo sa ating text line. Magandang pakinig sa mga nakatabi sa atin dyan. At dito, pa-play naman ng Before I Let You Go by Freestyle. Ako, hindi yata pwede ngayon yan, pare, ha? Puro pass tayo ngayon at dito naman. Sabi naman dito ni TGS. Ano bang TGS Conde? Magandang pakikinig din at saka nakita i-follow sa TikTok, DJ Win Jer. Pagdating ng kampo, masubukan ko kaya magpagupit sa SP Barbershop. Pagka uwi ko ng Baguio ulit, DJ Jerwin. At present location now, Angeles, Pampanga. Magandang pakikinig kay ating kaibigan, ha? Kaya TGS, so Conde na talagang nga nakantabi sa atin. Maraming salamat. Ano bang meaning nung TGS? Para alam ko, no? Para nakalimutan ko kasi meaning. Hey, Miss Casey, maganda nga pakinig din, Miss Casey. At sabi niya dito, at hello Sir Jerwin, happy Sunday. Sir, can I request Baby, Now I Found You by Big Tanks. Naku, hindi yata pwede ngayon yung mga nire-request yung mga love songs. Pero we'll try to play mamaya-maya, di ba? Pagkatapos sa ating mga pampagising ba? Anyway, sa ating mga nakatutok sa ating TikTok, magandang pakikinig kay Marvin, kay Lynn Biahera, magandang pakikinig sa ating mga kaibigan dyan. Sa magte-text sa ating text line, talaga naman, di ba? Bilangin natin, ha? 7 lang nagtitext sa ating text line, di ba? Medyo rumarami na. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, ating text line, yung po yung 09-9846-282-01. Iting po ating text line, yung po yung 09-9846-282-01. Yan po ating maiwagang text line sa mga gusto mong magpapatid ma-request. Diba? Pag gusto mong pa-shoutout, pwede rin, ha? Maganda nga pakinig din sa ating mga suking mga taxi drivers kay paring Romy Spinola ng Don Gabriel, kay Tatay Pay ng Don Gabriel Taxi. Kay paring Albert, magandang pakinig din at syempre kay paring Paeng ng Nenito Taxi. Magandang pakinig sa ating mga kaibigan na mga taxi drivers. Kay paring Ricky, naku, magandang pakinig din paring Ricky. Ano bang hawak mo yung paring Ricky? Siya na yung Yellow Taxi ba, ha? O Twin Star. Technical Sergeant, ayan, di ba? Thank you, Technical Sergeant Conde ng Kias. Yun, talaga naman, buti alam ko na, di ba? At salute sa ating mga kapulisan at kasundaluhan sa buong Pilipinas, di ba? Ayan ang mga ating mga kaibigan sa man in uniform na tinatawag, di ba? Sabi niya dito kaya Elias Leti na, pare, regular na siya. Shoutout sa ating mga kaibigan sa mga taxi drivers. Pwede pa rin magparamdam, ha? Pari Romy, tambay ka naman dito sa Otek. Wala nga lang parkingan. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nakatabay sa atin, ha? Sa San Fernando City, La Union, nakipakita nyo naman kung gaano ako kalakas. Dyan sa San Fernando City, La Union. Dyan po sa 88.7 Big Radio Tagbilaran City, Bohol. Maganda-maganda nga pakinig din sa ating mga kaibigan dyan, di ma'am? Ipakita nyo rin kung gaano ako kalakas. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan. Ating oras po yung 4:43 na po ng hapon sa mga nakatabay sa atin dyan. Musta naman pong mga kaibigan natin, ha? Ito naman pong VST Incorporated. Awitin mo at isasayaw ko, di ba? Medyo sayawan muna tayo kahit konti, ha?

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The hits all day. The best mix from the past.
4: You got it all.
3: Or now. This is Big Sound FM.

95.9 and 105.5 Big Sound FM and 88.7 Big Radio. Beep, beep, beep, beep. Para sa ating mga taxi drivers dyan, sa ating mga jeepneys. Medyo nakamura-mura naman na sa crudo diesel ngayon, di ba? Buti naman bumaba na, di ba? Bumabalik na yung sigla ng ating kalsada, no? Traffic na naman. Anyways, sa ating mga taxi drivers dyan, kay parang Romy, naku, pwedeng magkapi dito, ha? Dami dito. Huwag ka mag-alala. Eto naman ang Dancing Queen para sa ating mga queen dyan. Diba? Sa mga nakatapos sa San Fernando, mamaya ako nababasahin yung mga text nyo, ha? At syempre ating oras, yan po yung 4:53 na po ng hapon. Tuloy-tuloy po ating itugtungan sa Big Sound FM.

0: kiss.
1: It's Jerwin, DJ Jerwin, Big Sound FM.
2: .9 and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. Magandang hapon sa ating mga kaibigan na nandiyan, naipit na naman sa paghahababang traffic ngayong Sunday, di ba? Pero hopefully, di ba, hindi naman na traffic dahil, nako, umuwi na yung ating mga turista, ha? Sa ating mga turista, nako, sarado pa rin po ang Burnham Park sa mga gustong mamasyal dyan. Open naman, pero wala ka nga lang makikitang Doraemon doon at Pikachu. Medyo nagre-rejuvenate yung mga bangka natin dyan eh. Diba, pinapaganda nila. Anyway, sa mga natabi sa atin sa TikTok, magandang pakikinig sa mga suki natin dyan. O, sa ating text line, magandang pakikinig sa mga nandyan, di ba? At pare, pwedeng tumambay dyan at matulog dyan. Ako, hindi pwede pare. Ako nga, hindi natutulog dito. Ikaw pa kaya. At dito, ayos na ayos. Ha? Teka lang ha. Ayos na ayos ang talagang bisyo ko. DJ ang naka-antabay sa Big Sound FM. Di ko na malayan na nakarating na pala ako sa Lukban, Bulacan. At palakakaindak ng classic song. Ako, maraming salamat kay Technical Sergeant Conde na talaga nga nakatabay sa atin dyan. Maraming salamat. Sa pagkantabay natin, nako, ingat-ingat sa biyahe, sir. Nako, diba? Ating mga soldiers. Anyways, nako, medyo madrama ang ating Senado ngayon, diba? Ewan kung bakit, ha? Ang dating PNP chief, diba, na siguro hinahanap ng International Court. Si ngayon ay Senador Bato. Ewan ko kung meron nang nilabas na patong sa kanyang ulo, di ba? Kung saan siya matutukoy. Talaga maghahanap ako ng bato. Hindi ko na, si General Bato. Ayan, dating senador na pala. Maghahanap na ako ng hanapin ko siya at sana mahanap ko siya. Sayang rin naman kung meron, di ba? Bibigay. At dito man kay Ariel, Sabado, palikwest daw siya ng multo. Hindi yata pwede yung multo mo. Boss Ariel, ha? Puro classic song tayo ngayon dahil Sunday, ha? Pero we'll try to play. Siguro bukas. Bukas makalawa. Sarap lang naman. Anyway, sa ating mga kaibigan, ito na po ating file hours sa ating programa ngayong Sunday. Sa mga nakatutok sa atin dyan, tumutok lang, di ba? Huwag mo nang palitan yan. O nga pala, sa mga nakatabay rin sa atin dyan sa may San Fernando City, La Union, magandang pakikinig. Sabi ni dito ni Tatay Pay, ha? Yung patong sa ulo niya, wig. Wig. O nga, no? Grabe naman kayo kay Senator Bato. Wig. Ano kaya magandang wig ni siguro yung mga mala Korean, di ba? Yung sasabing sarange. Di ba? Diba, medyo madrama din yung mga nangyari ngayon, di ba? Kay Tito Soto at kay Alan Peter Cayetano yan. Medyo nagagawa niyo sa pwesto, ha? Dami ng mga nangyayaring drama ba? Pero that's it, di ba? Nasa Pilipinas tayo, dapat nating normal na yan, di ba? Normal. Di naman pass niyan, Boss Arien. 25 minutes. Try natin, ni-remix. Anyway, sa ating mga bigan dyan, we got The Cure. Uy, nako, hindi pumasok yung The Cure. Wala natang karga. Tumalon yung plaka. Eto na lang. Then, Don't Cry, di ba? Dito na mo sa Big Sun FM at Big Radio.

0: It's Jerwin. DJ Jerwin. Big Sound FM.
1: and 105.5 Big Sound FM, 88.7 Big Radio. Yan naman pong Dying Inside para sa ating mga kaibigan dyan, di ba? Let's go, Isko Moreno. Hey, Isko Moreno, naku si Naomi yan, ha? I was dying inside to hold you. Eh, mga alam nila yan, yung mga tumututok sa bubble gang noon. Bubble gang ba? Mali eh, no? Walang tulugan with Master Showman na yan. Bubble gang to. Anyways, maganda nga pakinig sa ating mga kaibigan dyan at sabi ni Sandow Studio nyo, pare, at sabi ni Ricky Boy, nasa Otec building na tayo, mga pare, dyan sa may panadero. Third floor, nako, sa pinakadulo. Hanapin lang number na 307, ayan, ng ating himpilan. Kitang-kita ko na kayo sa ating harapan niya. Hey, Sir JJ, maganda nga pakinig kayo, Sir JJ. Yan sa may Cabala Union, dyan sa may Santiago Sur. Yan naman. Sun Oil, di ba? Anyways, sa ating mga kaibigan dyan, ang bilis ng oras. Sa mga matabay sa atin dyan, maraming matchalams. Before ako magpaalam, ako eh, batiin ko muna maganda nga pakinig. Sa ating mga kaibigan, sa SV Barbershop, kay Mami Sandra Peña, at syempre ating pinakamabait na bossing, Boss Ryan Peña. Kay Dr. Sandy at kay Miss Ryan Peña. At yung mga kaibigan na barbero, kay Francis, kay Ariel, kay David Tolitz, kay June, kay Rumel. At syempre gumagawa ng relo, kay Mang Boy. At sila po'y matatagpuan sa may Magsaysay Avenue beside Maharlika Building. Sa ating mga kaibigan dyan, sa mga nagpapapogi, sa mga nagbabalik kalindog, sana all, di ba, binabalik ang kanilang mga kapugihan. Siya kaya, naku, kailan kaya siya magbabalik sa'yo? Yun naman. Yun naman ang masakit. At syempre, naku, sa ating mga kaibigan, Sunday po ngayon, ha? Sa mga humahabol pa para magsimba, naku, magsimba muna, di ba, before ang lahat. Makipag-date. O kaya ano ba, family day. Diba naman, pag walang family, diba, malayo ang kanilang mga family, laba time, diba? Anyways, bukas, ang tabayanan po ang Vanguard Balita, alas 7. Makasama niyo po dyan si Arman Galang. Bukas. Wala si Rico Jan Ferrer. Bukas, kaya si Arman Galang muna yung mga kasama. At bukas din, ako ang Big Bang Monday, matugtugang 80s po tayo bukas. Diba? Sa mga gusto pang mga 80s sa disco ball, diba? Yun ba nauso yung disco ball, diba? Alala nyo ba yun, diba? Tapos nung 90s, dyan na nauso yung mga rock, rap, R&B. Anyway, sa ating mga kaibigan dyan, maraming salamat sa ating mga kaibigan dyan sa may San Fernando City, La Union. Kay Papa Wenig, Super Mario, kay Manong Romy, na talagang nakatabi sa ating pilan dyan, matchalams. At dyan po sa may Tagbilaran City Ball naman, kay Papa Bear, the Hagball Bear Gimalan. Maraming salamat. At sa Baguio naman, ating mga samahan, kay DJ Rico John, kay Big Jerry, at syempre ating technical head sa Baguio, Sir Jerry. Maraming salamat din. At syempre kayong nakinig, naku, maraming matchalams, di ba? Kita-kits next Sunday ulit. Naku nga aking programa tuwing Sunday, di ba? Ako muna yung makakapiling tuwing Sunday, di ba? Walang kasawaan. At sa mga nagtatanong, di ba, kung yung programa ko daw ay tuwing Sunday na lang, ha? Medyo pagod tayo, di ba? Medyo malayo ng ating inuuwian ngayon. Anyways, maraming salamat sa mga tumutok sa atin sa TikTok. Maraming salamat. Nakalimutan ko yung mga words natin, pero next time, ikukunin ko na, di ba? Masanay kasi kung yung mag-ganon eh. Di ba? Para pagbati, ganon, madali. Alam nyo naman ako, kanina eh, medyo puyatski. May pinagpupuyatan tayo. At syempre ako pinakasama ngayong hapon ako si DJ Jerwin. Maraming salamat sa mga tabi sa atin dyan. At before tayo matulog mamaya, magpasalamat po sa ating Panginoon sa ating natatanggap na biyaya. May problema man, dulog mo lang yan sa ating Panginoon. Bibigyan solusyon kung may pinagdadaanan, kaibigan, kaya mo lampasan yan, di ba? Di naman po ibibigay ng ating Panginoon pag di mo kayang lampasan yarn. Sa ating mga kaibigan, diba? Sa ating mga kamote drivers naman, lagi pinapaalala sa inyo pag-alanganin ang pasok ng iyong kotse o kaya motor. Diba? Sa ating mga kamote dyan, at biglang lumiwanag ang langit. Kaibigan, huwag mo na ituloy yan. Kalma ka lang dyan. Para sa ating mga estudyante naman dyan, before lumande, ako'y mag-aral muna. Diba? Mas cool na cool yon. At syempre, maraming salamat at ating oras, yan po yung 5:41. We got more of the best music. At syempre, tuloy-tuloy po ating mga throwback music sa Big Zone FM. Kaya mantabay lang, tumutok lang, di ba? Huwag mo na papalitan yung channel. Iglo mo na yan, ha? Para sure na sure. Yon naman.

0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: Kakailian, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Wow! Sa tagal na di tayo nagkita, ganun din naman ang gandang pagbabago na nangyari sa'yo. Ano bang ganap at mukhang washout ang nangyari sa mga acne, pimples, at blackheads sa face natin, ate?
1: Uy, ingay naman ito. Ito lang ang sekreto niyan. Gumagamit ako sa akin ng Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. Ito ay may natural toning agent na siyang dahilan kung bakit shining like star na ang face ko.
0: Uy, wow! Anong pangalan ulit ng sabon mo?
1: Excited ka naman, te? Gandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap. It also helps in producing natural collagen protein sa skin mo, ate.
2: Para sa ganap na pagbabago, Magandang Natural Green Papaya with Calamansi Skin Whitening Soap ka na rin.
3: Alam mo pare, may bagong kape ngayon.
4: Ha? Ano yun?
3: Masarap at masustansya. At ito ay super healthy.
4: Posible.
3: May agaricus blasé moril mushroom. Alkaline powder. Brown rice extra. Mangustina extra. Moringa powder. Purple corn extra. Spirulina powder. Stevia. At tungkat ali.
4: Talaga?
3: Oo naman.
4: Masarap nang pinapainom mo sa akin na.
3: Oh, kitam? Nasarap ang ka, diba? Ayan yung sinasabi ko sa'yo. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. Ay, siya nga pala pare. Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas ay mabibili na dyan sa inyong mga suking tindahan, supermarkets, groceries, at butika dito sa inyong lugar.
2: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kamusuga. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at

0: yan ang masarap at masustansyang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, mga kasanggan. Eto po ang iyong kasanggang James Agustin Paniaga. Makikisama na naman po sa inyo ngayong araw ng Lunes para sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sama-sama po tayo together ng 30 minutong talakayan na naman ng pagkain at mga inuming herbal na atid pa rin sa atin ng JMR Herbs Incorporated. At ngayong araw na ito, mga kasangga, ay sadyang napakaganda. Kasi nga pagkaganitong Lunes, let's start the week, mga kasangga namin minamahal, sa magandang mga gawain, magandang pag-setup ng ating mga talaisipan. At hindi lang yon, mga kasangga, magandang paggawa no, ng ating mga schedules. Para sa ganun, eh, makumpleto na natin yan hanggang sa weekend. Ano?
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kaya naman sa mga kasangga natin dyan na ngayon ay nandyan sa loob ng kanilang mga tahanan, dapat alamin po natin, mga kasangga, ha? At dapat alam na po natin ang dinatawag na Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix. Yan po ay mabibili sa mga butika, sa mga drugstores, sa mga groceries, ha? Na malapit po mismo dito sa ating lugar.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Ang inyong kasanggang James Agustin Paniaga naman po ang inyong kasama for this morning. At binabati ko ang lahat ng mga lulo at mga lula po natin. Ngayon ay nakatune in naman sa atin yung mga mahal natin na mga senior citizens.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Magandang umaga lahat ng mga senior citizens. Naalala ko tuloy ang aking nanay Lolita. Magandang umaga. Lahat ng mga kasangga natin ngayon ay nakatune in ng mga senior citizens. Good morning po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap, mahapti? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang tiyente lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap made from natural papaya and calamansi extract, pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with dawas and turmeric soap sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
3: Sa dami ng klase ng kape sa mundo, ito ang pinaka-the best na nakasama ko. Masarap, mabango, at aalagaan ang kalusugan mo. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
4: Pagmasdan ang ulan.
3: Kitang-kita ang mga natural na sanggap na herbal tulad ng Agaricus Blasei Morel Mushroom. Nandiyan ang Panax Ginseng at Spirulina. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Masarap kasama, maasahan, lalo na sa panahon ng tag-ulan.
4: Tuwing umuulan at kapiling ka.
3: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural.
5: Ang mga bata ay nagbibigay ligaya sa bawat pamilya. Kaya kung di makabuo, ika nga,
6: mag-markup capsule food supplement ka na!
5: Ito ay nagtataglay ng makarot extract to increase sperm cell concentration and improve sperm cell quality.
6: Mag-markup capsule food supplement, araw-araw, para always kang ready!
7: Kung pagbibilian lang, napakarami dyan. Pero ang lagay, kamusta naman? Kaya ako, di naman sa nagpaparinig, may basehan at resulta lang naman.
8: Sis, ano na naman yan? Sino na naman yung kausap mo?
7: Wala lang. Yung iba kasi, di mapakali sa iisa, wala silang contentment, ika nga.
8: Naku, parang may terrible ka.
7: Hindi naman, ang kukulit lang kasi. Pabalik-balik ang kanilang tanong sa akin. Kaya yun, pabalik-balik din ang aking sagot sa kanila.
8: Eh, anong pabalik-balik mong sagot sa pabalik-balik nilang tanong?
7: Simple lang, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap. Oh, alam mo nang sagot ha? Baka naman pati ikaw, pabalik-balik din akong tatanungin.
9: Para sa skin whitening soap na hindi mahapdi sa balat, gandang natural papaya with tawas and turmeric skin whitening soap.
10: Mabibili na sa inyong mga suking groceries,
9: supermarkets,
10: butika,
9: at drugstore
10: dito sa ating lugar.
11: At ngayon, magpapalik ang ating kasangga.
0: Ito pa rin po tayo, mga kasangga, sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Uy, binabati ko pala isang magandang araw. Itong mga kasangga natin na laging tumatangkilik sa ating programa, laging nakikinig sa atin, ha? At laging nagtetext sa atin, nagpapaabot ng kanilang mga pagbati sa atin, mga kasangga. Texter 15622, magandang pakikinig time to you at maraming salamat. Kaya Texter 4560, good morning to you at maraming salamat din sa inyong pakikinig ngayon.

0: Ang araw na ito, itong si Ma'am Jovie. Magandang pagkikinig time din kay Sir Greg Flujo. Itong si Sir Greg Flujo, suki ito ng ating mga produkto, mga kasangga. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, masarap po yung tayo ay umiinom mga iba't ibang beverages, mga iba't ibang klase ng inumin. Pero gusto ho namin ipaalam sa inyo na meron na ho tayong bago ngayon. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang tunay na bigas, tunay na wagas. At hindi lang yan, mga kasangga. Ito po'y binigyang lasa ng stevia. Alam niyo, itong pinaka-main na meron nito is yung extra ko na brown rice. Alam natin na pag sinabi natin brown rice ay kulay brown. At saka pag sinabing natin rice ay hindi ho pwede sa mga Pilipino na kumain ng walang kanin, mga kasangga. Kaya halos lahat ho tayo ay kumakain ng bigas. At ang pinakamaganda at ang pinakamainam na nakainin na bigas, mga kasangga, kung kakayadin lang din naman ng bulsa, ay ito hong brown rice. Etong brown rice ngayon na mayroon dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, mga kasangga, with stevia, ay pwede nyo nang matikman. Pwede nyo nang i-take araw-araw kasi nga ho, it is into a coffee. Okay? At daan it is scientific name nga Oryza sativa origin. Nang origin ito pinagmulan sa may silangang India. Diyan ho nagmula yan. Itong brown rice. At saka meron din sila sa may Myanmar, Northern Vietnam, at saka Thailand. Yan. Diyan ho yung origin yan, yung pinagmulan yan. Bagamat maganda ho ito at masustansya, meron na rin po tayo dito sa atin. Kaya nga, bigas na karaniwang kinakain ay yung puti na mataas, mga kasangga. Carbohydrate. Kaya kung napaparami ho tayo ng pagkain yan, ay hindi ho maganda sa ating katawan. Gusto ho nating mabalanse, pwede ho nating inumin na yan, yung brown rice coffee na yan, na hindi lang kakainin, kundi pwedeng inumin. Diba? Merong mga kasangga tayo na sinasabi nila it is already the part of their diet, itong pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia, kasi nga, meron siyang naidudulot na maganda sa ating kalusugan. Kinukontrol niya ho yung cholesterol level ng tao. Alam niyo, pagka sobra ang taba, sobra ang cholesterol ng kahit na anong klase ng living things. Like for example, let's say animals, di ba? Hindi magandang tingnan eh. At saka pag walang laman, puros taba, nadi-discourage ka eh, di ba? It's the same thing with us. Ang masakit nga lang, mga kasangga, pag hindi na-control yung cholesterol level ng tao, ay yan ho ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ng maagap. Kaya ho tayo ngayon, meron ho tayo nito, nag-formulate ho ang JMR Marketing at kami naman ho sa research team ay patuloy na ibinibigay ho sa inyo ang mga impormasyon. Maganda ho itong brown rice, pinoprotektahan po niya ang pinsala ng mga free radicals na umiikot lalong-lalo na ho ngayon, okay, sa ating lugar. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang lugar. Talaga namang itong free radical, mga kasangga, ay nakakapinsala sa katawan. At maganda rin ho sa mga may sakit sa puso, sa may yung mga diabetes, may mga natin dyan. Kaya nilagay po natin dito yung stevia kasi yan ho ay maganda rin ho sa isang pasyente na may diabetes. O diba? Alam niyo po, tumutulong ho itong kaya gustong-gusto ng mga nanay ito eh. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Kasi nga tinutulungan niya, okay, ang ating katawan upang sa ganun ay kontrolin ang timbang. So ibig sabihin yan, pag kontrolin ang timbang, pag uminom po tayo nito, ang ating bowel movement ay magiging regular. Yan ang magandang ano dyan. Alam mo sa mga matatanda, yung mga kasangga natin, ng mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, ano, naimbag na bigat yung apo, naimbag ngayon kayo panagdangdangag, narigat na nadagsanti magita yung apay, nakapsutan, dagiti, tumtumang tayo. Eh, mahirap buhatin. Ano ng ating mga paa pagka mabigat ho tayo masyado. Okay? Babalikan ko po kayo mga kasangga ha. Isa pa lang yan sa mga, anong tawag ko dito, ingredients na mayroon. Itong ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap po nito at with stevia po ito. Yan yung sinasabi nilang tunay na bigas, tunay na wagas. We're talking about brown rice extract na makikita natin at matitikman natin dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia.
1: Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta napuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng agaricus mushroom extract na nagsisilbing anti-tumor at nagpapalakas ng immune system, banaba at barley na nagbabalansa ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad sa pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Hello po.
0: Pabili po yung bagong Mark Cafe Brown Rice Coffee Coffee Mix 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with stevia ng JMAR Marketing.
2: Ah, sir.
0: Mayroon yun eh. Agaricus Blasio Moril Mushroom.
2: Sir.
0: Alkaline powder, brown rice extract, mangosteen extract.
2: Sir.
0: Moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia, at saka itong katali.
2: Ah,
0: sir? Yun yung gusto kong inumin ngayong umaga eh. Ang sabi baga, tunay na bigas, tunay na wagas. Ay nga, yan yung bibiling ko. Asa na?
2: Ah, sir, community pantry po kasi ito.
3: Kasangga ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia ay mabibili sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries at mga butika dito mismo sa inyong lugar. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas.
4: At ngayon, magpapalit ang ating kasangga.
0: Magtuloy tayo po, ito programa tayo ang kasanggad kinusukan. Dito pala ang tigigiyam kang kamsadyo, Anakyo, James Agustin Baniaga. To ino mo, nga may parehang mga itandanon kada kayo, katigitin na ay agkakapintas na impormasyon. May panggap pala ang iti produkto ti JMAR Marketing, mga kasangga. At tayo ho'y mag-uusap-usap ngayon, ano? Sino bang mahilig sa atin ang kumain ng kanin? Datayo mo't amin, kat mahilig ng mga itiin na po, inya. That's why, for this time, we want you, mga kasangga, nga matikman itong ating produktong merong brown rice na tinatawag. Kaya nga tinawag natin ito na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Tunay na bigas, tunay na wagas. Meron ho yung stevia. Yan ho yung pampalasa niyan. Talagang kakaiba ang lasa niyan at kakaiba yung kanyang na ibibigay. Ha? Ma'am Ami na kagandahan ng ating katawan. Good morning kay Kuya Efren Baginon. Naimbag na yung kapanagdagdagag, sir. Kay Ma'am Melanie, kay Sir Arvin. Ganun rin kay Ma'am Mila Luz Calma. Yan, magandang-magandang pagkikinig time po sa inyo habang umiinom po kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. At yung mga iba natin na mga kasangga na ngayon nakikinig nanonood sa atin, yung mga benepisyo ho ng ating iniinom na mayroong brown rice, mga kasangga, ay napakarami. Bukod sa tumutulong upang kontrolin ang timbang ng ating katawan, pinipigilan din po niya yung mga cancer cells na yan. para maiwas ho tayo sa anumang karamdaman. At hindi lang yon, yung matindi rito, engineer, yung pinipigilan ng neurodegenerative complication. If you're going to talk about neuro, we're talking about mind, we're talking about the brain, okay? At yung mga hindi makatulog, kakaiba ho. Ito ngayon kakaiba sa lahat eh, ng ating mga produkto dito sa JMAR Marketing, mga kasangga, na pagka humigop ng kape, yung iba hindi makatulog. Yung sa atin naman, nakakatulog tayo kasi tinitreat po niya yung insomnia na yan na dahilan ng yung panghihina, dahilan ng kuminsan para kang groggy niya hanggang nga nakaturog na nasaya at gayon, dati na produkto tayo akit makatulong na pumintas iti panagturog tayo. Already gadya the problema na ti gallstones na mayat dito apo ngamin dito na brown rice one of the best dito yung nga klase iti bigas uno bagas nga kuna tayo nga kang kananda iti pa ja India ja Thailand Myanmar digita isu nga nukit kitam digi jeta tao ja ket handa nga isu unay tinalulukmag nya ngamin ku kontrolen na iti cholesterol na ore adu iti kananda nga inapoy basta brown rice genuine agat mayat napintas iti panagbiagda. Okay, even the bone, malaki ho ang naitutulong nitong brown rice na ito. At especially na sa ating nervous system. If we say nervous system, lahat po yan nakakonek sa ating katawan. Yung mga nerves na yan, sa maliit, sa malaki, ay meron hong nagagawa itong ating tinatawag na brown rice. Kaya itong lagi nating sinasabi sa research team na tignan ninyo maigi ang nakakatulong sa ating mga kababayan upang sa ganun ipaabot natin sa kanila, ano, na iinumin nila ito, okay, para sa ganun matulungan sila. Actually, itong ano natin, kaya 10 in 1 ito kasi meron ho siyang 10 na pinaka the best, ano, na ingredients na nakalagay. Kaya naman kami po ay very proud, ano, at we're so happy na lagi namin ini-introduce sa inyo, sinasabi namin kung anong effect. Ngayon, kung meron namang maganda na nararamdaman ninyo, pwede na kayong magbigay sa amin, ha, ng inyong mga testimonies, so, di ba? Para sa ganun makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dito sa ating lugar. Oo. At lahat ho tayo magiging malakas. Alam nyo ba na ang brown rice coffee or itong brown rice, mga kasangga, ay nagbibigay ho yan ng malakas na immune system. Ngayong problema natin, ang mga kabataan, ang mga bata ngayon, iba na, mahina ng immune system nila. Hindi na katulad nung dati. Tayo kasi nung dati, di ba? Talbos-talbos lang inuulam natin. Eh, halos fresh pa nga lahat. Eh, sa ngayon, halos lahat instant. Alam nyo naman, pag sinabing instant, mga kasangga, nakaw, wala hong sustansya yan sa totoo lang. Kaya, Puera de los Buenos nga kunada, no, at dahi tikasta po, nga anak tayo, nga mahilig lang ti instant, nga makmakanan yung mga klase nga instant dahi ta, surusuruan tayo ida, nga mangan iti nasayat, nga mangan iti healthy foods nga kunada tayo. Kaya inilagay natin dito itong brown rice ito, mga kasangga, para ho, lahat tayo ay makatikim, hindi lang sa Myanmar na kanyang pinanggalingan, hindi lang sa Thailand, hindi lang sa India, maging dito sa Pilipinas. Pero actually, itong produkto natin, mga kasangga, kung saan-saan na ito nakarating. Diba? Dahil nga ho sa ganda na naidudulot niya sa katawan ng bawat nilalang. O, diba? Ito, mga kasangga, alam nyo, ang brown rice nung araw, yan ho yung ginagamit ng mga nagpapadede, yung mga lactating mother. Oo, kasi alam nila na maganda yon para mag-produce ng milk para sa kanilang mga babies. At ang maigi pa ito, mga kasangga, alam niyo ba na yung brown rice na ito? Naglalaman ho ng antidepressant itong brown rice natin. Kaya kung napapansin ninyo, ano, hindi ko na po anuhin, i-exage, ayaw naman namin yung exage, pero lahat ho ng mga ingredients na mayroon tayo sa mga produkto ng JMAR Marketing, and even this Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with stevia, mga kasangga, ay halos lahat extract. Ah, kung hindi man powdered, yan ang kinukuha namin. Kasi gusto namin may hatid sa inyo yung tamang lasa. Diba? Yung tamang sustansya. Para sa ganun, mag-benefit po ang bawat isa sa atin. O, diba? Ganyan lang ho ang aming layunin. Okay, dogs, mga kasangga, yan ang ating usapin na naman ngayong umaga. Babalik po ako maya-maya po lamang.
1: Si kasanggang Arnold Orby.
5: Nahehelo o nahihilo? Pakinggan natin siya.
6: Arnold F. Orby, 78. Taga dito ito sa, ano, sa Batac City, Barangay Valdez, Lucas Norte. Narinig ko sa, ano, sa radyo, ayan, bumili ako ng ano yung marka peg. Pag nahihilo ako pag umaga, ayan na, uminom ako. Nagkakape ako ng yung marka peg. Marami na ah. 2 taon na akong uminom ng marka peg. Kayo mga ano, kababayan ko, bumili kayo ng marka peg. Sakit ng katawan nyo, mamawala. Mahihilo kayo, basta uminom kayo ng marka peg. Maalis yan.
1: Para iwas hilo, uminom ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
5: Ang sarap ng natural.
1: Mabibili mo na sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, at drugstores
5: dito sa ating lugar.
1: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
5: ay mabibili na rin sa Shopee at Lazada.
7: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi, nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap sa good sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap with germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa chemical kung pwede namang natural? Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
1: Magbabalik ang ating
0: kasangga at
1: kalusugan.
0: Ayan mga kasangga, ating napakagandang umaga at magandang talakayan sa oras na ito. Ito na pa rin po ang iyong kasanggang James Agustin Bariaga. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Bagamat tayo po ay magpapaalaman na naman ngayong araw na ito. Kaya, uy, binabati ko na maganda-magandang pakikinig time lahat na may mga anniversaries ngayong araw na ito. Mga misis, ha, huwag masyadong computin o kaya huwag masyadong i-audit si mister. Mga misis, alam ninyo ang mga mister, natatakot din yan sa inyong mga pag-audit. Baka magulat ka na lang, misis, ha. Ang pera ni mister ay hindi mo na makikitang pera sa liit ng kanyang pagtutupid-tupid. Sa kaka-audit mo po yan, ha. Tinatago na po niya yan. Pambili niya ng mga produkto ng Jmar Marketing. Yung mga produkto natin ng Jmar Marketing, huwag kalilimutan mga kasangga. Ito ho'y meron ho tayong listahan ho dito na meron pa pong mga darating na iba kasi. But then again, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang Jmar Marketing, kami po ang distributor po ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural, yung Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink with Stevia, yung Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia, yung ating Natural Blend Tea Mix with Mangosteen, and of course yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement at yung Mark Stevia. Sa atin ho lahat nang galing po yung mga yan. Okay? Kaya sa mga kasangga natin na ngayon ay naka-tune in sa atin, meron pa po tayong mga iba mga kasangga na mga produkto po na hindi natin nabanggit. Pero ang isang senyal dyan, merong pangalang Mark. O, oh, diba? Ganun po yun. Okay, dogs? Eto muna. Magpapa-birthday na muna tayo, engineers, sa mga may karawan sa araw na ito.

0: Ayan mga kasangga, sa lahat ng may karawan sa araw na ito, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Okie doks, at ang aming panalangin para sa inyo mga kasangga ay inyong maranasan ang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Tayo ho'y mga nilalang ng Panginoon, kaya dapat lamang na mahalin natin ang ating mga buhay-buhay. O, diba? Kaya naman tayo sa JMR Marketing, mga kasangga, ay talaga namang pinupush ho natin ang healthy life, healthy lifestyle. Yan. Dahil gusto ho namin ay magkakasama tayo sa ating pag-inom o pagkain ng mga produktong masasarap ng JMR Marketing. Bukod sa masarap, ay mayroong nutrisyon na naidudulot sa ating katawan. Bago ako mag-say goodbye, goodbye, engineer. Bago ako bababay sa inyo mga kasangga, eto na muna ha, ang ating verse of the day ngayon in John 14:15. Ang sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Again, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. That is in John 14:15. Bilang isang magulang, mga kaibigan, tanong ko lang ano, pag nag-utos ka at hindi ka tinupad ng iyong anak, ano bang feeling mo? Pag meron kang pinakausap sa iyong anak at hindi siya sumusunod sa iyo, anong feeling mo? Pag nakikipag-usap ka sa anak mo at hindi kanya pinapakinggan, anong feeling mo? Kaibigan, kapatid, ang ating verse of the day ay ganun kasimple. I know kung anong i-answer nyo sa akin. Ganun din po ang Panginoon sa atin. Kasi anak po niya tayo. Huwag hong matigas ang ating puso. Huwag hong matigas ang ating ulo. Huwag hong nating hayaan ano, na tayo ho mga kasangga ay gawing matigas ng ating kaaway. Okay? Magmahalan po tayo at sumunod po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. So dyan na po nagtatapos ang ating programa Kasangga at Kalusugan. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mabuhay po kayong lahat and God bless us all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Big Sound FM.
4: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
5: Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
5: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
5: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
5: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
5: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
5: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
5: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito,
5: share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko ah. Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
5: Ang sarap ng natural.
6: Available
5: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
7: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
8: God's Law of Love. Dagiti sang apulo abilin ti Dios. Umuna nga bilin, awan ti dayawem a Dios mo no dilasisya. Pangduwa nga bilin, di ka aramatin tinagan ti Dios a bareng-bareng. Pangtallo nga bilin, laglagipem ang ilinin ti aldaw a panaginana. Pangupat nga bilin, dayawem da ama ken inam.
9: Panglima nga bilin, di ka mamapatay. Panginim nga bilin, di ka makikamalala. Pangpito nga bilin, di ka agtakaw. Pangwalo nga bilin, di ka agparbo iti ulbod a maibusor iti padam a tao. Pangsyam nga bilin, di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin, di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
10: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: The Hits All Day. The best mix. From the past. But you got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Big Sound FM, Sanford and Lolo Union. 101.3 Big Sound FM, Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM, Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM, Tuguegarao, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran. Vanguard, Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford and Lolo Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tuguegarao, Cagayan. 88.7 Big Radio, Tagbilaran. Vanguard, Balita. Mula sa silim ng balitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ang Monday, ika-25 na sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, sa ngalan ni Rico John Ferrer, ako po si Armand Galang at ito ang Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: At narito po ngayon ang ating mga headline. Baguhon ang gusali sa Angeles City, isang Malaysian PWD nasawi. 49 na lugar sa Pilipinas posibleng makaranas ng below normal na ulan dahil sa El Nino. DOH sinabing walang naitalang kaso ng Ebola sa Pilipinas. Putukan sa labas ng White House, suspect patay, bystander sugatan sa security incident. Hypersonic ballistic missile ginamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. At sa atin namang segment na gawing viral ang mag-aral, atin pong aalamin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ng silencer ng baril sa totoong buhay ang ingay ng bala. Ang Vanguard Balita ay sabayang napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami, i-follow niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita.
0: Vanguard Balita.
1: Sa detalye po naman ng ating mga balita sa araw na ito, isang malagim na insidente ang naganap sa Angeles City matapos po ang pagbagsak ng isang gusali. Siyam na palapag na gusali po ito na nasa konstruksyon na ikinasawi ng isang Malaysian national at person with disability ayon po sa mga otoridad. Bate sa paunang ulat, ang biktima ay kabilang sa mga natrap sa ilalim ng mga guho matapos gumuho ang istruktura sa gitna ng isinasagawang konstruksyon. Agad siyang isinugod ng mga rescuers, ngunit idiniklarang siya po'y nasawi. Siya ay nasa isang apartel na katabi lamang ng gumuhong gusali, subalit na damay. Patuloy ang search and rescue operation dahil pinaniniwala ang may mahigit 20 pang katao. Karamihan ay mga

karanasan sa lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Niño ayon sa mga ulat ng... Sa lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Niño ayon sa mga ulat ng... Sa lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Niño ayon sa mga ulat ng... Sa lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Niño ayon sa mga ulat ng... Sa lugar sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng mas mababa kaysa sa normal na pag-ulan sa gitna naman ng epekto ng El Niño ayon sa mga ulat ng...

Peksyon, kabilang po sa mga sintomas nito ang lagnat, matinding panghina at pagdurugo sa malalang kaso. Paalala ng DOH sa publiko na manatiling kalmado, tumiwa sa pagkalat ng maling impormasyon. Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa lahat ng mga impila ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at siyempre po, i-follow nyo kami, sundan nyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Isang putukan ang naganap malapit sa White House sa Washington, D.C. matapos umanong magpaputok ang isang individual sa isang security checkpoint noong Sabado ng hapon. Ayon sa mga otoridad, ang suspect ay lumapit sa checkpoint malapit sa White House complex bandang alas 6 ng gabi at doon ay nagpaputok umano sa mga tauhan ng U.S. Secret Service. Agad namang gumanti ng putok ang mga operatiba at tinamaan ang suspect na kalaunan ay binawian ng buhay sa ospital. Sa insidente, isang bystander ang tinamaan din ng bala at kasalukuyang nasa critical na kondisyon. Hindi pa malinaw kung ang tama ay mula sa suspect o sa palitan ng putok ng mga otoridad. Walang nasugatang Secret Service personnel at nasa loob ng White House si Donald Trump. Ang Pangulo ng Pilipinas si President Donald o ng United States si President Donald Trump nang mangyari ang insidente, ayon sa ulat agad siyang na-brief ng mga opisyal matapos ang pangyayari. Naka-recover ang mga otoridad ng isang 9mm pistol na pinaniniwalaang ginamit ng suspect. Samantala, habang patuloy ang digmaan sa Ukraine, muling gumamit ang Russia ng tinatawag na Orange Nik Hypersonic Ballistic Missile o Ballistic Missile sa isa sa pinakamalaking pambobomba malapit sa Kyiv. Mula nang magsimula ang gyera, ayon sa Ukraine, 4 katao ang nasawi habang daan-daang drone at missile ang pinakawalan magdamag. Ang hypersonic missile ay kayang lumipad ng higit 5 beses sa bilis ng tunog at napakahirap harangin dahil sa bilis at pabago-bagong direksyon nito. Ayon sa Estados Unidos, ang Orsnik ay maaring magdala ng conventional o nuclear warheads, dahilan para mabahala ang mga nasa Europa at ang Europa at ang mga kalyado ng Ukraine. Sinabi ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na bumagsak ang missile malapit sa lungsod ng Villa Sherva at tinawag niyang wala sa katinuan ang pag-atake ng Russia. Nagbabala naman ang European Union at mga leader ng France at Germany na ang paggamit ng hypersonic missile ay isang mapanganib na escalation o paglala ng tensyon sa digmaan. Ayon sa Ukraine, mahigit 600 drone o 90 missile ang pinakawala ng Russia sa overnight assault. Habang sinabi naman ng Moscow na ito ay ganti sa umano'y pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Russia. Samantala, sa atin namang segment na Going Viral ang Mag-aral. Alamin po natin ang dahilan kung bakit hindi kayang alisin ng silencer ng baril sa totoong buhay ang ingay ng bala. Sa mga pelikula, madalas nating marinig ang baril na pew-pew kapag may silencer. Pero sa totoong buhay, hindi po ganoon ang tunog ng baril. Kapag ang isang bala ay lumilipad ng mas mabilis kaysa speed of sound, tinatawag itong supersonic. Sa ganitong bilis, lumilikha ito ng shockwave sa hangin na maririnig bilang matinis na crack. Habang dumadaan ang bala, yung sonic boom. Ang silencer ay hindi talaga nag-aalis ng lahat ng tunog.
Ang pangunahing ginagawa nito ay bawasan ng malakas na bang mula sa mabilis na paglabas ng mainit na gas sa dulo ng baril. Pinababagal at pinakakalma nito ang gas kaya mas mahina lang ang tunog ng putok. Kaya sa tunay na mundo walang pew-pew. Ang silencer ay nagpapahina lang ng putok pero hindi nito ginagawang tahimik ang putok ng baril. Walang bala sa hypersonic o yung lumilipad na 5 times the speed of sound. Pero yung mga astronaut, pagbalik sa Earth, hypersonic, mas mabilis pa sa bala o kahit sa missiles ng Russia. Lagi pong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral. So tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawang rescue operation no, doon sa Barangay Balibago, ang Iles City, kung saan sa update po dyan, dalawa na yung natagpo ang patay. No? Malungkot po yun, dalawa na. No? Isinugod pa rin sa ospital yung pangalawang biktima, pero Pilipino po ito. Pero nadeklara po na dead on arrival sa ospital, no? At di pa rin malaman kung ano ang pangalan ng naturang gusali, no? Pero ito ay ang sinasabi, 11 talaga yung ginagawang gusaling ito, pero nasa pangsiyam na palapag pa lamang. At nagsimula ang construction around 2020. May katagalan na po yung construction. Inaalam pa anong dahilan, bakit ito po ay gumuho samantalang walang lindol. Wala pong naging pagyanig ng lupa, although sinasabing umulan, humangin, pero tinitingnan pa rin po. Sa ngayon, gumagamit na sila ng iba pang mga equipment para malaman kung mayroong pambuhay, no? Dahil merong, sabi ni Nicolas Story III ng MMDA, dala nila doon yung mahabang mikropono para makarinig ng ng tunog ng tao, at ganun din yung kanilang pan-detect ng heartbeat. Naalala nyo kung saan ginamit yung dati, di ba? So dala-dala nila doon. At sana naman yung pong yung hindi pa nakikita, hindi po nangangulugang asaloob ng gusali, asarables, posible po na umalis dahil weekend yung iba. So sana ganun na nga lang. Yung missing na tinatawag na about 20 people, mga patsoka na namin, pwedeng umuwi, umalis ng lugar, or pwedeng nasa loob pa ng guho. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong magang ito mula sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na at magpapatuloy po naman ang inyong mga paboritong morning program. Sa ngalan po ni Rico John Ferrer, muli mula sa Kabanatuan City, kasama po natin sa production si Ruel Ragasa. Ako po si Armand Galang, maraming salamat, magandang umaga, at ito ang Vanguard Balita.

0: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.
1: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit!
2: Relax, hindi ka nag-iisa.
1: Ay, akala ko ako lang.
3: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
4: The Hits All Day. The best mix from the past,
5: you got it all.
4: Or now. This is Big Sound FM.